Nephew ahoy, hisai ho ya ku kyang, pavai hai pit ang wup to. Oho yao na ikwiu kyang o. Sepe pave e. We.

0: la e va sai a per a tu gut at gak a ta la va ha e he wi he he
1: e sa o e sa o e quang wa tai ta quang wa tai ta e sa o e sa o e quang wa tai ta quang wa tai ta o me pya te at kya me pya te quang wa tai ta quang wa tai ta quang wa tai ta quang wa tai ta e sa o e sa o e quang wa tai ta quang wa tai ta e sa o e sa o e quang wa tai ta quang wa tai ta o me pya te at kya me pya te quang wa tai ta quang wa tai ta quang wa tai ta quang wa tai ta
0: e sa o e sa o e quang wa tai ta quang wa tai ta e sa o e sa o e quang wa tai ta quang wa tai ta nu ka e sa o e bai nu bai.

com a ia ao yo va ang pa ta lao va ang ma me la lai ta ni ta wa na we ta

right, you're getting close to that 8 o'clock hour. Switch you over to Native America Calling. So, bayad mo ti ito mo mga yan, tatak po pa ya. Sup, tanisang ka. Dahil po ito mo rayok talaw na ya. October the 13th. Pangita po kalawis sa 2026. Bay, ang kaisang kaanin mo hiniw makovia.